0: hei akash mani aizol ani voin kan hun dwan lok lo ngai tha ila da rukle minin nga a hian chanchin thar sap tonga chia deli mi lak chon kan ngai tha ho anga da ruka pathian fakna hlain than moi tak tak te ngai thak na hun kan mang le don ani da rukle min som thum panga a chuan kutna thok te tan hun kan hmanga nga dar sari a zai ri moi ni in florence zo thang lian ni le ti ram nun tharate anon zai don ani dar sari le chan ve a chan chin thar mi zo tonga puan kan ngai thanga dar sari le mi somli panga a thir vel na ina chun zom don ani dar ya ta chuan chan chin thar hindi sap chung a chiar kan ngai tha anga dar yat le a chan ve a north east news bulletin shilonga mi lak chhon in achun zom don ani daria le mi somli a chuan hindi film hla kan ngai tha anga dar kwa a ram ngai hla ani anga chumi huna chuan je le rem roati le rat felele valal shwaya changte te hanon zayang dar kwa le achan ve a chuan zari moi hun kan phanganga gri cvl pa chuaw ke valal nemale janet lal nun hlu ite zai kan ngai tha anga dar so ma chuan tomi el pa chuaw le lini la than zolite zai ri moi huna an zai kan ngai tha wang dar som le mini som panga a chuan ri moi tum kan ngai tha anga dar thua ma le fak hlen ale apol te anun zai anga dar som le chan ve a hindi film hla ve kan ngai thale don ani chuma dar som pakhat zai moi huna chuan lerwat moi le lalbiak moi te an run zai anga dar som da chuma dar som pakhat le achan via chon lem chan kan ngai tha anga heta hunun mang tu tur te hi zo re ma drama club te ani don ani tin chun dar som pania chuan pi pu zai hun ni in zo oi pol ram fan moi le pol te le chuan hun le pol te anun zai don ani ole to ti som su kan hun dwan lok kan puan thei te chu ani a tol big thila chuan kan hun dwan lok te hi ti danglam thei ani hei hi akashwani aizol ani daruk le minute nga nia tuna chuan chan chin thar sap tonga chia te li mi lak chhon ilo ngai thlang o
1: news read by Shagun Chopra. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2020.

0: tam hi mo a tam hi buai thlak ve a tam chuanin a hna te kung te hi ro chhia tin a tak te han chawila a he khua ma te khanin a then chu rala mo cho chho tur vak om lo ang che khan
1: ni tak chu ani le chung ho in cho chho tur om lo chuanin chu ho chu in pai top mei tin ni a da ga po khan a siam dang lam thing chu lam ta ani tak chu ani le i huan i ram zau zong in zal vel nge nang
0: jin khat mun er or ba kan la
1: ani tak chu chu da chuanin itinge ni kuma changin itita tiro han zor chua to na teinim
0: nei lo kon chau chan don che tu nai
1: man chau chan don che ta itia reng e so thing chin a chin lai entinan in hei apuitling tur khanin kum khat ang bor vel ni ta tiro chu chu ani le nang ma i so thing chi bi ga kha lang te nem
0: nei lo tun tu ma kan chen hi chu kan le khom a sang
1: sang sang sang le khom ta kata ta khan ending nge a chi in nge in le ya nge check in a chi in a lo
0: ke ji ang hi sa pin
1: no chu ho chu ke ji ang sa ding in le lom
0: som sarin kan le
1: ani ta chu chu da chuan exam vel nge chuak thai irin
0: pu she lo kuin tal som te chu om ve lo man
1: ta chu le lama chuan a lok phian don ni chu ti ro lok thua chuan in ani le i huan om na hi a la em in veng a
0: tan la ve ai long thlen ma de so na ni me
1: ani ta chu chu da chuan engtia e engtia zingin nge in kal ve nang ni
0: kar khata voi hnei voi thum te ba ka thlai dang te kan da bu ka mo hai chu me ang che te bo ban te akara khan kan da te
1: ba zia ve chu ti chu khami so thing kar han thil dang po to the ti ni mo ani ta chu ani le i chu me dang chu ha han lu han lu ta de tai le so thing ba ka khan chu me dang a khan in ting e in thai ting e da chuan i bu ban chu a training zak bo vel nge ni ang ti kham han soi fi sa le na
0: chen chan ve ve la nang
1: chuan thai dang ho
0: bu ban tak chu so thing da na kan da lawa a pia de wa khan a hlang in kan da ta mo thai dang chu he chu me e an cham mai an chang kha berul sam chok bok bon ti te mo vei min phang pha yang vel ho kha
1: ani le chu ho chu ti ni ti ran
0: ta a chang chang bazar a te hang kan pe a a chang le kan zwar kwal ve ma
1: ye la ma chu da zia don ni chu roi ta chon so thing mai ba ka
0: lo pha man te lo tun
1: ve ma chu me dang lo om te kha chu ani le i so thing a khan han lu tai la so thing a hian in i quality sang sang hi om ve nga em
0: a om vak po ko shi la kan che dang che hi chu mo
1: chu ti chu pa kha dang top in ching ta chu na china kha ni sui tong khan in a lo bera kung khan bor vel chu ngai ta chu an in khang ho kha tu na hian in i voi khat ti na ni ta ti ro i la eng lo i la ish i la shal chuak lo em
0: shal chuak lo chu kan chau tan ve cha tam po kan la chau lo mo
1: in za veng in din ke jing sam bo vel nge a quintal
0: quintal som vel te chu om ve ang a
1: chu chu in tin nge in pan in nge to to ma shan tu chung chang te
0: a a chen de chu kan shalanga ma se chi le tu kha kan du tam ta da da ai a nge a le pe ka a a ya zaw zo ka ti mo a shal kha chu kan du tho lo tok roi lawang
1: ni tang chu ani le kha ta ta kha na chi soi ta kha chu ka beng ver ta pia me ya kha kha a chi le tu kha in tin nge an song bol dan
0: e dam do ya te kan chea mo chen do len chuan chu chu dai hi ma ti khan kan ti ro le ta chuan a chi siam dan chu a mit zo na khan tia zai tha ka a chen tur o bang deu kha om ve ta hei a mit bul lam pang a mit om na ang chi kha kha kha phum a ni me
1: e chuan in phum tup ta chuan na rom chau
0: a rom chor ta a rom chor chua ta na kha ma
1: chu ti chu a chan ve deu tho chu a chi anga da ve anga don ti na ni mo lelama chuan in tan chuan ol samanga na kina achi atan pon in da that kha chuan le to ngai lo winter ro chuan ani le tuna chuan in chumi kai sei to ta quintal somwhere kha in han in bay sei ni a kha kha a shan tu tak po kha in la ngai tu chuang lo ta so kha la ma te hian ti dan te in ngai tu em
0: so kha la ma hian lak chu an tum ang chuan an so em
1: masih kan itu ada shooting pohi
0: masih oh sorkara selapan memelah poh sel na turu bang cuang lautan
1: ya terus shooting tak pay itu cuma akan mang tada si sel boxi ya kan ni tin mamonia aizo lama tu pay itu nello van pay itu anin ani lewai ramat hon shooting dulu kem
0: Lagazel,
1: that's one little rogan too. Since you
0: vire mate pohin
1: sorting hit luka. Oh, I dia ngah tepok han asal sel box ya terutama mm. Han apa han me tuh ini tuh ikat dia. Kang tengah motor tepok ha nang mana insur ini lovek in lovek tanga.
0: Dulu lah ni me kang tu semua.
1: Ani le hemi so tingbil kan motor ha anu kan motor mah ha motor lah kan lau tay lah aron cang.
0: Oh.
1: Beze lah ngah.
0: Oh. An lau lah yang kena tu nang tu motor semua.
1: Ezang ye heti lampang ahian in soti ki kezi han in shalshimshim
0: ni kum kha som sare da kumin thian re tak he kala shelawa mo me malena an shal dana kha chuan
1: ni tak chu lama chuan in chu kan sei le sei nu mo thar te soti pang ai te po kha itlang ve ka dang ni ta chu na zia ta chuan in e in huan chu ai long lampang a son omiti ta te ro itin nge ke in va pay chin me nge ni a nge
0: kể tên cần cái là trang lại một tốt là về vào trong trang thì ông về rất là mò hay pick up thật tốt qua đi về là thật thôi cả là thấy ở bún lốc à pick up phải hàng cần trang dính đâu về
1: để đặc chú anh đi lại lo phá tiền lại
0: là về rượu cũng là tắm lâu
1: nụ bà tóc pin in anh còn ta
0: ồ
1: in anh lâu in nghe in phát nguồn về in phát thì phải
0: thầu mò thầu chú ô ngay về
1: information chung cha hemi so thing big chu in dong lo tin an di mail ta ani ta chu ole ole chu ti chu tuna ka ngai tu ta re ek chu nga in zor ba ka khanin i tuna in e sau zo re ek chu nga tin in zor ta te ro ka ba ka khanin a in le tam lu tu lo ta
0: la tam lo o chu kan te tan ve cha ne mo
1: ai zo la ma han thon chho te in ne
0: tan la nei lo
1: le de chu lo ta re ek a ngor ngor ani mo ani le achin hun te hi engtik borvel nge niang
0: ke le chat april chato pa ni kum khang kan che nga mo
1: hun bi ne chin chinge so thi hi
0: de ve de ve o
1: te chuanin a sing hun te
0: april me kha ang be
1: akum le a o akum han ani le ole ani le engtin nge in phur dan tlang puin ron phur chua dan tlang pui min shle teng em
0: o kan chin na chuanin motor pickup ang zhe he gal sang thai mo tham cheng in da zwa din pick up in a run la me
1: ani le he mi so thing ching tur hian in a bo ruak le lung hi enge thaber ta ang khulu ma nge ne kho ta
0: ni kang lu tuk la wa acha
1: ni kang lu tuk la wi ti khan in a
0: ing bot lu tuk bok se la mo
1: o kho da chuan a cha thi la
0: cha
1: chuan la ta ani le hemi biga hian chin a te pohan sei to ta atam atam khanin enge a cheta ti ro khata ta khanin I ran nung dang te hian in ron ti boi ve em em ran nung te hian in nge ran ti boi ve
0: ran nung e tu ne ne he chu na ma he thai dang te po a de thawa pangang te re te te ang te an na te an e pop ta mo
1: khang ho kha enge fertilizer tin mang ve
0: mang ve tho ve o
1: man chang chom enge don ta cho ani le e aleya khanin enge le chatin daim
0: da san chong lo a chan chu hei enge va hal anga ne wang khanin ale chelem lo mo le thapek shan angai lo
1: ani le nang mani ang so thing ching tu te hian enge har sanna tam takhi in tok ve karinga in so thing chin chung hian in lo paltlang to ang te omem
0: o kan boy na ber chu ata atam hi ni me atam hi chwa den du angin thar tur ang kha thar thlei lawa mo
1: ani le hemi nang mani so thing chin na

0: hianin lawn lak te lawn lak a han ti zau te in tu mem tiang ri lu te khai puem
1: a lawn lam pang tak chuang kan tum lo a ama le ma kha chin ponga a ma a ya zau te chau zel mo
0: ni tak chu ani le ada kho la chung chang a ti hian in tin nge e pun cha te in nem
1: o ne ye tian kan phur hong he toy faya nge bora be ka khunga in hwa ya te mo dai hlim da wa mo khataram khom kha ni me
0: chu ti chu chu ho chu e khan shot swak to in bua chai le chi ta ani tak chu ani le so thing ching tu te hian nge ching thar te te sok te ang ching thar te hian nge thil ti su tlang lo ni nem a ma ke chung chang a te hian in
1: o internal shal na cha a om lo chang te po lo om atin a re ta tlom em em te ke zia che nga ang chau te chu tiang ni chang te po kha kum dang zong zong a po kha na pa kum kha na om che na mo shal hle thei lo ang che kha tiang kha a chen tu ta cha na boi tha ve lu tu ka sum tam tak se me tha tha tam tak tho kha na lo te ve se ha mo
0: chin da kan sui tong o na chin da kan sui tong kha rin i eng lo i so thing a hearing tui pek nga le ta te ro chu chu tui pe lo khan di khan om char char thei na ni mo
1: an om char char a he te anga huna se am hi chuan in hei for wa tui te na ron chong chau ve ta mo thai dang ang tha bin for te ron ni chawa for khera la wa po tha la po ro sur chang te lo om ta khatyang khan de in chom dong chau ve ne tui la ma hi chuan buai pui em em man ngai shan da
0: ani tak chu ani le kan hun te a tom lam pang kan nei to mai anga a he min ngai tha tu te mun chang chang chang mi lo ngai tha chu hom he na chu ane nge thu cha toi te i nei duem te me te ang a
1: o ka cha do chu so thiam che ni he a cha chau do na e tei ma ka ti tak tak ka ti chuan ei zon na thim do na tin a shal na a market lam pang hi sarkar hian an lak sak do na a ret te po kum dang zong zong a re cha in mo chu chu eng po che ni la eng po thokila tei ma tak ka kan tho chuan ei zon na thim vek ti he ka soi do chu ni mei ka cha do chu
0: a ani chuan hun tha tak min pe ka wan lom tho kan shil che a in kan le zer tu ra do sang sang ber kan la na cha o
1: e po ka lo me
2: tuna kan ngai thak tak kha pilal rat kemi re ek khwa so thing ching tu kan palai na kom na ani ole tuna chuan zai kan ngai thali anga h manal hlanan lia pral rugun di hla sakilo ngai thlang u

Hei hi Akashwani Aizul, ani zing dar sari ani atu na chuan zai ri moi hun kan manga nga tun chuma hian Florence zo thang le ani le ti ram nun tharte zai kan ngai thla haudon ani kan ngai thlak masak ber tur hi ka phulo chiti hla Florence zo thang le ani sak ilo ngai thlang u

ka phu lo che ti la gan ngai thak tar run satu kha Florence zo thang le ani ani ole to na chuan ti ram nun tharan rin omin Jasmine ti la sak ilongai thang u.

kan ngai thak tak don kir ve chamoti hlar sa tu kha florence zo thang le ani ani ole tu da chuan tun tu ma zari moy kan ngai thak nun ber tur var valtin lori ti hlati ram nun thara sak ilongai thang u

Kaya nga itlaak tak nun dan mo ivong zel zo ka. Ti hlarun sa tu kha jeler mruati. Ani, ole tu na atsuan, mual zavata ti. Lakan nga itlaak nga le ruat fela narun saang.

kan ngai thak tak su hnu le lung len ti la ron se tu kha wal shroi chang te ani ole chu ti zum chu tun tum ram ngai la huna jail rum rot ti rot fel le wal shroi chang te te zai kan ngai thak ho the te alo ni ta akashwani aizol atanga puan chu ani hei hi akashwani aizol ni dar kwale chanve ani a tuna chuan csu sponsor program ncrt kan ngai tha anga ton tuma mi hi capsule number sang khajani somret pathum na ani ole tu nei lo ngai thang u

kan ngai thlak tak ton mang lung len ti hla ron sa tu kha tomi el pa chuaw ani ole ton a chuan lini lel than zoli zai kan ngai thlanga per khuang da rimoi ti hla ron sa ang

tuna kan ngai thak tak khalal rut moin ka haw sakna lal pati ihla sak ani tuna chuan lal biak moya zai kan ngai thave thunganga ani hianin emau dai re ti hlaron sa ang ilongai thang u.

Doon na kan lang ay takta ka, lalbiak mo yan, e mau daire ti ila asak, ani. Ado ta tsuan la rut moy zai kan lo ngai thali anga Jerusalem thar ti la ron sa ang ilo ngai thlang u.

kan langai lak ta kha lal lukhum che thei lo ti hlani ya ron sathu khalal biak moya ani he kashwani aizol ni ya tuna hian zaire moy huna lal rut moy le lal biak moy te zai kan ngai tham me ka tuna chuan lal rut moy in thiam thu soi thei ka ni talo ti la sakilo ngai thang u

tun na kan ngai thak ta kha zo oi pol ten thang lung ne mi zayan sak ani adota chuan ram fan moi le pol te zai kan ngai thanga ni hianin lal vunga zai ron sang ilo ngai thang u

thang vel an thasang zuali ti hla sakani aduta chuan lel biak chhung mi pachuak zai kan ngai thlanga ane hianin suilung aleng vong vong ti hlarun sanga

0: takin gas pay hi chu 65% hi foreign atang ramdang atangin achaluta chung atang chuan chung 65% domestic production hi 35% vel kan nei ve a khami 65% atang po khan tuna middle east kan ti qatar kan ti te saudi arabia uae kan ti tik weight vel atang khon 60-65% thowa kha achalut le ta ni chuwang chon khulai buaina khonin na satakin angong lo theilowa india ram pumpui hi tin india mai ni lovin khovel pumpui angong kanti theideu thome tin tuna kan buaina straight of hormuz kanti kaltlang phe khu chuanin kan lpg requirement le kan oil requirement hi aran kalde uveka wang khuan soitang 60-65% khumi atang khon ran kalawang khuanin harasatna tuna hian asiam chomek ani
1: ye kan ram india hian ni din lpg metric ton core thum chang kanirala hi turu takaniya mi pui te pon kan boy pui achol fiawa chuwang chuan e mizoram han han lu dewila mizoram ma kan lpg he kan e rong bol na ge se ange din mun ni me ti tele he west asia boy na wang hian mizoram in lpg a kan kwata te hi kan dong kim theyem nge ama in kan dong claim shit zok ti khaminan sai sa
0: ole nia india sarkar hi anin thei pato pachu a heti anga khovel pum pui boina ani lai hi anin mitinina in ti den ka kan mamo abik takin domestic lpg big he hi chu angai poi mo a boilo na turin thei pato pachu a kong thang thang in malak na ne nakin a khang ka chukan la soyanga tuna hian mizoram bi ga han kalta ila tuna hian voin ni som pakhat thanga sang ni som ni paruk hian lpg cylinder stock distributor ne nom hi sing ni sang thum zeruk som nga le paruk ania chuan tuna hian in cylinder local me ka hi sing ni sang thum zariat som ni pani awm boka tuna hian engamawzat pending la deliver lo booking om to si hi awm boka te chuan tun a hian cylinder sing khat vel hianin enge ni booking mi puinan mamo na kha kanla cylinder kan nei ne na han khai khin khan kanla phalo ni om je chu cylinder sing khat bor vel hian kan deficit ti na ne chu tun din mun a hian te chuan ne na chinai zo na pakhat tho hun dang kumkalta tikha kan phaim ti laia kha nikum april sangni somni panga khan domestic cylinder kan ti me bur sen chi hi cylinder anwa in ni sing ni sang khat le somli kandonga amai ro chu kumin a hian khumi boina wang khuanin cylinder noi khat sing ruk sang ruk ga ruk som seri le pakwa kandong ta a ti chuan nikuma kan phak lo na kha abur zongin abur singa sangli jathum somruk le pakhat anita ni chuwang chuan kumdang ai chuan le hun kal to nen han compare kha chuan kumin ai chuanin kandong niyama chuan hetiang hi attending ani chho zel chuan harsat na khu chin felani lo chuan domestic hemi abik takin ge sa in kan harsat tul tul larin oma tin pakhat le lok an bel le do chu a commercial kan ti hemi hospital kan ti te hemi enge ni restaurant kan ti te hotel velan man chi hi cylinder ni kuma khan sang kha jariat somriat le pali mizoram in april kha bi kan i chu kan donga kumina hian sang kha jali somni le patni kan donga cylinder jali le somli le patni in tun kuma hian kan dong tlem bokani khalaia kha kan don tlem dan chu ani
1: lpg supplier hianin har satna kha tuna e soyang khan har satna malama tung thei din puna ha kan din mela kan lo ding te ani chuan mizoram distributor ten emergency atan hian engineer in bot sai
0: ne hela hi kan thria tangin lpg distributor te hi indian oil corporation limited noya distributor kan niya ani hianin inkai roina chi hrang hrang kha an siama ani le state government abik takin food civil supply department tenen ruaman na siamin enge ni harasat na kan tolo na turin theipa to pin man la meka chungjing a chon thilpoi mo tak tak ka oma state level a hian secretary hovin state level committee an oma ta chon ke ni te poi member kan ni ve a thlatin hian engeni an review meeting te kan neya kan stock din mun te transit te booking zat nge om ti te khatiang khan ruam man na an nei thi na tin Indian Oil Corporation Limited hianin tun ma ati ngai lo thil tam tak aran te chuaka antinan mai mai pakhat na chuan tun ma chuanin cylinder kan ma mo huna piang khan booking he kan siam the ni gas akha kan va buka te chon min ran deliver theita ni tuna hi chuanin thingtlang bi ka ni somli le panga aral ma lo chuan booking ka kan ti thei to lo chuan kho pui chhunga hian ni somni le panga om je chu restriction kha aran siam ta ni chu tu vein ni ai la a nak tu ka ibuk thei to lo ni somni le panga kha kho pui chhung bi khemi town area kan ti bi ga hi chuan ni somni le panga ral ma lo chuan ibuk thei lova tin thingtlang a chuan sui tang somli le panga ni ta ni tin e kan system a po hian emi LPG kan ran tur hian software kan neya SDMS kan ti ta chu ta chuan in ama kha chuan in booking kan mo piang a kha invoice kan ti a kan lo generate thei ta ni customer kha pek thei ti khan ti khan in kan lo dong song theya invoice a kan generate thei ta ni ma se tu na hi chuan a thani chunga kan khal average kan la a khami khan ni khata khat ti zat ba ka invoice a kan generate an phal ta lo ta a chu tiang chon restriction sang sang hen siama tin commercial bi ka te hian an en tai la hospital le education institution ani lo kha chuan in commercial cylinder he kan du duin kan pe thei lova commercial cylinder kan pek don chuan supply department kal tlangin permission lak photanga ya chutiang te chuan in ruam hanan siama tin kan bel du zo ka chu mizo te kan van nei na em ma chu kan van nei na han ti la i dan lo de ni ma se la he kan thria tangin lpc supply na hi state danga tangin kan lak lu awangin mual khang voting plan khu tun ma in a lo function to thina amai ro chu tun na ya enge mo a khol te a that lo wangin e an ti to pa tun sarkar hian in ro man na thar sia min ti han chak takin an thar tho le ma se production kan na ti thei lo ni tin mi zo te hi a gas kan man na lari lo wa chu wang chuan in gas si kan har sa thina ni tun ma deu khan tha wang khan in tin hian in bur chung ko pakhat hian connection pakhat ba ki nei oi lo ni da na chuan connection pakhata chuan singula bur khatan kola double connection nei chun bur nen kol ta ni amai ro chu adan pel de ulakin kan om na te lo hla nen connection hi pani pathum in tin deu to hin kan kola bur nga bur te kan kola khang kha kan ti kha vek kha chuan in hetiang short term crisis kan ti hun rei lo te chuanga boina lo om po khanin nghe ni har sat na om lutuk lo khanin kan pal tlang the thani kha the chu ma se chu kan sto ka chu tun din huna hian a zo tran nin ka sia zoi te te hian atlem be tu tula ina kan kol te po chu chu kan ma chop tu le challenge kan ma om nin ka sia
1: guestbook to book non thei hun chung tu ni som ni panga lain ti vela anti sei kha kha ka sarkar hianin e shortage wanga ati ni ba man na he ro man ni shortage wangi na siam thar ti na deu ni nge panic buying ti claim nan an ti nge khami kha e ngai da ni min han sai sak la
0: ani ve ve in khria a pakhat na chuan in panic buying hi ne mi zo te hian in a kan tin sa thei khop maya enge mo hlika kong an chiat te hian in oil pon thau thowa a kan in tlar puta ngalona te kan da khola kan mamu bang bang hi kan da khol thina hei hi a mizo te mai ni lo a mun dang a po an din mun ani thau thowa chuwang chuan in khamia kha khatiang kan da khol teu teu kan man sen lo kan da khol khanin a mamu tak tak te man tur kha om ta thin lo ni chuwang chuan chumi nge ni pumpel nan chuan pakhat na chuan ani phota tina panhi na chuan iso nang khanin ka soi ta kan khanin kan production le kan lak lua kha atlem ti chu phat rualan lo chu wang chuan khalai khan normal period anga kan lak lu theilo wang khan restriction siama khan na satakin enge ne ani lo laia kal tora kha aveng ve bokani chu chu apoi mo tak zeta chu wang chuan pakhat na chun na chine zo nang khan panik baing a venga tin enge ni ge sar sal tuk tu ra kha ti si om bokani chu chu ani ko be ben ka sia
1: ani tin tlang lama khan in lpg distribution a hian in hai sa na o mem ti kha chia ta cha khum ka ti a big ta kin hei tuna hian in mobile phone internet mang lawa gas booking ti te har sa em ti tin tlang lam ka han hoi de wi la kha kha minan chan sak ti te do
0: ole nia khalai kha abik takin he har sat na hi thingtlang lampang hianin kan tok na sa zulem o ati theya lpg latur hian tun ma ka chuanin dac mobile kaltlang herlo po khanin booking te ti theita ni distributor an kala an ma mo chun book sak maya tuna chuan mobile kaltlangin whatsapp ani mo miss call mangte chuan sms mangte khanin booking hi kan ti tlang pui to ta a ti chuan booking aom rim rim kha chuan e kan deliver theya tuna bi khi chuan dac kan tia delivery authentication code kan tia kha kha register customer consumer ne na khan booking ati khan a thleng zel ta ni chumi tel lo chon ge sei lak thei ta lo ta ni sei ta kan khan thingtlang a chun mi har sa tak tak a then chu mobile phone te pon ni zo lo thenam te mobile phone manga connection siam mai mai te khanom ta khang khanin ge sa kha an la ve thei ta lo ta ni ten chu mai ni lowa khoten ka chu mobile in a thlen mi a lo naram te aum ve ta khang a khan har sa mm ta a tin tuna hian mizoram pumpui a hian dac dong thei percentage a hi 85% vel an ta ni chumiom je chu 15% deuh tho hian dac khan dong lo tin an ta ni khang ho khan ki san ma mo ve tho si a chu wang chon heng ho hian ges ma mo si khan ges an la thei lova chu chuan in midang ta han po kharim chang to si lova chu chuan har san na lian tak thingtlang a bik ta kana siama tin kan delivery system sim sim mai thingtlang a chuan khopui angin home delivery te kan han ti tak na nga in distributor atangin kan va sem na khuwa hi la tak tak a then chu kem za don don te tin a then chu kem som nga chuang te lo ni ta a khata khan ge sakha yelaya ai zo langa mi som velen mo an va pe kang khan khatiang bu som lek pe tur ke za za an phura kha e nge ni a feasible loan ni chu financially pon chu wang chuan chu mi khuwa chon kan ran sem do na ta chon booking lo sem ro kan te kan va sem na ka chon a fine customer zong zong ha va cover anga ai sia chu wang chuan in tu na har sat na hianin khatiang system a kha ati bor chwar ta ni har san na kha siam ta chu wang chon khopui lampang ai main thing tlang lampang ai hen ai fek na in kria
1: zo na to pe atan mi puite tan tun huna hian ges ren chem ta ka manda le kan siat atana pui mo minan se sak le la
0: ne soita kan khanin hei lpg abik takin thing tlang a point kan man na hi asang to e mema tuna khopui chunga ni som ni panga ani laia ni som li le panga thingtlang an ni bik te po hi ale lama chuanin in khuak khirna ni ma sela atwar tu ka thingtlang mi te khan ne wang khan har san khan tok zol e me ma chana chu in tam taka hian thuk om to lo na he mi me kan ti thing man to lo na ge sowa e rong bol ge so mang chung ko he engam mo zat atam zo gen lo ni to ta ni chuwang chuan ni har satna abikin thingtlang a cme me ma chuti chung chung chuan e thingtlang a chuan engmo ti tin firewood hemi thingtu kan ti ten en hian an la tang ho theya he boy na hi kan du wang o mani lova tin mizoram chu boy na ni lova india ram boy na chu po ni lo khovel pum pui boy na ni wangin e thingtlang mi te po ne thing te po tun ham boy hun chu na na nai chu lo mang tam tu te pon kan nge na chumi chuan in na sa takin kho pui chuunga thing man ve the mi a lo na tam taka kha a chhok ve tur a kan nga ya tin chumi pi alam panga ge sar sat wang po ni lova kan soi fo kan in je tir fo a chu in ge seren sem chung changa e thil chi rang rang soi tur a tam mai anti nan dal te kan chum don ta kan kang don ta mazana lo chi apum lo kong chi te khatiang te kha changka.

0: ye me ma tin antinan pressure cooker manga i thil antinan min har de ulek sang chi ten phit te hetiang te kan injir ti na se me ma tin india ram sarkar hian lrc kan ti lpg equipment research laboratory antia chu ngau chuanin research se nei thina man ruwa hian aman tur bi antinan pipe te stove te anduang chuak ta om je chu gas inang reng si ma se man inang reng si high efficiency thermal kan tiang chi gas antinan ke ji khat ro ro wina akan tam the engeni heat pe chuak tam the ang chi stove te khan design ta khatiang man te kha atang kai tak zeta achung na po chu kong tam tak om om ne
1: induction te po
0: oh induction te po
1: ole puvuta tubeng vai thak tak tak te mi puite na kanchia tur pui mo te mi man sui puya kan lo pui le ani a i hulu tak senga min lo tel puya bangin kan lo me
0: ke po ka lo me
1: episode kan ngai thak the ti ani a kar le ni lai ni a sur kar lai pui malang na shang shang ti chwa le ani do na mi lo ngai thak sak le vek don nia New India Samachar hi Regional News Unit Akashvani Aizawl changati chwa ani

0: Hei, Akashvani Aizolani, tu le la Literary Magazine. Tunchum tu le la una chuan thu chin hi kan ngai tha anga amasa in Mizolem chan film le drama lama ma kan son dan ti kan ngai tha anga he thuron soi tu tur hi laramoy angen te associate professor Johnson College ani
1: Lemchan hanti hian kolian deuh deuh pan hi ane ya chung chu lemchan drama le lemchan film movies kan ti hi ni drama hi tak tak en thei tur chan chu ngal hi ni bera film ro chu an chan nu en that le siam fel ngai om te siam fel ni nu ti chuan ni thin he lemchan chin hi mi zo te ma kan son dan kan soi don ani a huam kim harin mai pal po um nu lang a in khuang ro lo le bok a chan chu drama hi la um reng ma son na turan soi thar tur om lem lo ani lain film lam hian la sataka ma son tak wang zo kani drama hi chan na mum mun mu mal tak theater emo platform thatak ma mo ani wangin chutiang hun tha chkon nei lova ko san lama thalai te le oi mela mian bo sei ni lem lo chuan en tur emo en na mun rem chang emo wang to le a mi mal en ti na se fir drama party ang thian an la choi nung ti na soi thiang chu film mero chhun sang sanga film siam na man ru nei ang anga siama zo fel nu nuam sataka mani na emo mani kuta phone na emo in mai the ni ta ka wang hian a thang duang hle ti lo thelo mizo te na film kan siam sak dar ne soi chu kum sans ko sam sari pathum manipur changa chu pui le la la ti ni a mizoram chunga film siam sak dar chu kum sans ko sam riat pathum ti chu phuba ti kha ni a a siam tu chu biak than sang ani he min hu kum sang ni chowa film ma chok ta zeu zeu wa heng film te hi feature film kan ti mai thilom tak tak be chana siam film pangai ang chelo deu thil thlengte mun poimo te mihring chan chin ang chi te be chana siam hi ani ramboi lai chan chin be chanom nuala chung singa thiat lo deu te chu zoram ka mangai che ti ni a heng ba ka hian kan nam ro hlu ti te landmarks and monuments of mizoram ti te kha an siam bokani mizo te jing lem chan ro choi nung tu te chu kan zo sa missionary te khan ni a christian kan lo ni do christ

an hman na lim chan hin en tir chana kum sans ko som pa nia christmas an lum na zo sa phui lui hovin mi zar kulai chu an pung khoma chuta chon lim chan chi sarian ena mi ten an lutle kum sangas ko som pathum atang in christmas an mana piang in mi pui te ti hlim na turin lim chan an chhuatel da de usela kum sans ko som pare ta phe chu lungdai begina chakai khor lim an chang hielani kum sans ko som ni paru ka chang sang ni chung khan mi zo lim chan hian par a chhu ati theome ramalama su suma satu te hian anmel anlem chan thon thu zia chun chang ngal de usela chuwang chuan mi pui te pun an lomin mu na man tia lem chan la lar pha le kum sans ko som ri october thum khan zo sa pu samuel an fanu zo siam hming choin drama in chan sian zo siam mi kap chu bo saya heta hian lem chan lama mi tui mi ten til thale ya mi te pun an thutle ni he mi nu a hian lem chan thon thu zia ka chok zela ko san le khotlang huanga lemchan entu chu chok zau zau na a hun bi le ni bi ka chhuale chan ani lem lo chuan rampum ho pan chan em em mom tari lo ni na langa tun thleng hian drama thangkur drama party le zafir drama party te na mi lom lo tak man chang ti lo chu sei tu ro mem talo ani drama party pani te san po hi drama te fung atang chuan athlin lo na chenom theya ma se lem chan lama hu wang dei na beran lan hialani film le drama lam ma kan son dan film le drama lam ma kan son dan he ti hin sui taila ma sa in film ma son dan han sui la pakhanna chuan tun nai hian na satkin film lam ma kan son film producer mumal taknin e zon na tan mang te ponum chanta tun ma chuan a ser thiana film ma chok zeu zeu thina chu po cha tui tak tak in sen so huam le mizo film ta na thanem ngai tak tak ti chuan i ber tun nai chuan film budget sang tak tak te pon siam chota hian en tu ni thale to ti chiang om me panina chuan film chang tu tele boi pui tu te point boi pui tlak sum lak lu ko nga posium takani an ti wanga siam ani to nul ni na lang a chang tu ti singa po baje sang takin chhirngam te ponum to ni man choi en ko nga po ma kan son le ni na lang film production company tluk thuak thuak leitlang pictures lersia play run moi conflate videos production le adang dang aloding ta ti hian sumlama pokan zo jiom to le tilanga film tham premiere kanan ti ta te hian masona tam taka kingtel manchoi en the da ani te sum tam takan mu chok ta mek te hian film lom masona ro pui taka tar langani pathumna chon a film screening shim shim pom munum to video shooting thleng point man ro thato a mu na min chenge mem to ni he hian masona na sa taka lan tirani ram dang tenga manchoi en tu mi pui tam tak tak thelo kara heti taka thlir no man chuate hi masonda ro pui takani film premier anan bo sai ngamte hola man choi chhuani ba ka lei tura lei thei tur da ni hian masona sat taka kengani palina chon film po a chhang chang en turum ta khotlang le ram nun tarlan na te mangai na thon thu te mizo pasal tha te chan na ba ka fantasy movies ti mai thei kan mizo thon thu mit le history be chan film te kan lo nei ta heng te hian heng te hi nam dang te poin film thale chang kang ro pui tak tak siam ta nan man chang kai chin ani panga na film script le screen writing lama lampo tha sot le film chen khat pe script tha tak manga chan ani ti langa chuta chona thon thu in chhel chho dan te har san le boina lo lang te anin bian na chung kam dialogue po chang kang tak fing tak tak she tu en jep che mai heti rual hian chung kau che dik tok lo a thu dan dik lo om zau zawa he hi uluk le zula ta na thale ang parukna chuan achang tu te ponan thiam sot le hunpum seng achang an la nilo mai theya chuti chung chuan in bia na tongkam an man ba ka an che dan gesture hleng poin en tla ka ni talum in chena costume te action rim rim te pon chan na hmun le a thon thu zirin an tilang thiam to le mizofi ma chang tu te poin mi te ngai san an lo chho tai ma son na mel tilang tu ni pasari na film chang tu te choi ka ne le fuina ta na awat awat siam lo ni ta hil te hi ma son da ro pui ta kani mizo film awat po kum sa ni som ti panga khana voi di na ta na sem ani a chu ta chon en dik tu jiuri thatak tak noya chang kang takin awat sem le po na ni ta category rang rang best actor best actress best new actor best new actress best supporting actor le actress best screenwriter best film best costume design best original soundtrack People's Choice Award anan sem the te khan film lama mason ro pui tak atar langani pariat na sarkar hoi a npr department lamin film siam lam tui ten choi san dan pui ro pui le film producers guild an din te mizoram chunga chau nilo national international huapa
Mizo Film, Short

0: film chuan le en hun an chan chho tir te hi mason ro pui takatlinga film in siat in siam siak bo saya lawman ta na sum engwa zat an ro man te hian film lama na sa takin mason na thlen lo theilo ani drama mason na bik ten tar langila drama in tin hun bi khole mo theater mo kan mo mo ani wangin han chona mai turem hun rem chang kan ga lo le hian drama lama chana ti thu deuh nin lang lem chana hun bi kam lo chuan chana hun emo munemo lo en chak te poin pan tur om lo hi drama ti thronuk tu ni khovel ram chen khat drama la tui puina chuan abi ka drama en tiana tur mun an la neya chuta chon mi tam takin lut takin drama chan an len thrin panina chon tun ma thangkur drama party te tun hai ze fir drama party te ti lo chu drama manga ram an la na kongrim changa tam lo le hian drama ma son na dal ko thana thalai ti le oi me lo ngo chen khatena arim chan da na nga drama an bo sa chin ti lo chu rim cha na kong dang awang le a chuti chung chon mi chan ngai ten kong an tap ve ringa national hua pa drama nen tir te culture lam thil a nam zial lang thei lem chan an ti chok chin te hi ma so na thata ka ni pathum na chuan a chan na chan chu thu danga da ta ila tun lai hian lem chan thon thu chang kang le tha a zia dan le kal mang po drama tak tak pom thei tu lo chok ve ringa he lem chan khu ve lam ma so na ro pui ta ka ni lem chan thon thu om hian achang du le entir du tan po han man mai the alo ni a arim chang hle ni palina zir na huanga university thlengin mizo lem chan thon thu zir tur lo om tai ma son na thata ka ni achana mun na tam lo lai na thon thwe ro thatak tak kan nei ti ati chiang panga na drama le screen play lam boi pui tur mizo drama society alo ding hian ma son na ro pui taka thlen he polian sarkar ne na changtlang in lem chan thon thu zia sel in chan siak thlengin an bo sai to a an la bo sai sel ang ti be sei la mizo lem chan film le drama lam ma kan son da ni kim changin kan soi chok zo lo he yan ma kan son na sa dan po tar lang chiang om be he ti lam kong a ma kan son sel thina tu in chan la sau sa vi la kho vel in an ram ro pui zia ti lan nan te sum le pai tam ta khui lu nan ten mang angin film le drama lam a hian chan kan lak sau sa wa chul mizoram maniram chunga tan chau ni lo khovelia thir tlak film ne drama lam kan ni se la poimo a chuta chu sarkar he milama tui tele a lut tu tur mi pui te kan poimo em em ani kan namin rabithar ara sel thina turin mizo mi pui te chang sau sawang u
1: tuna kan ngai thak ta kha mizolem chan film le drama lama ma kan son dan ti ani a aron sei tu kha laramoyang en te associate professor johnson college ami ani

amasain influenza na le in kuldan ti thu kan ngai thanga he thuron jiak tu hi andrew sia ha mi ani influenza na le in kuldan influenza chu virus chikhat in kai chon olsam tak boruwa ka tangpoa olsam taka in kai thei nat na ania kumsang za kuwa som pariat khan spanish influenza h1n1 pandemic awangin khovel mun tina thina athena kumsang ni pukwa h1n1 pandemic kha mizomi pui tamzokin media changka na chhor changka ya kan lo shiat ve chan na chu ani sanga za kuwa som pariata spanish flu mi makta doi som chuangin an thi pui mizo te poin influenza tia kan lo shiat le kan lo tor ve po kha tuisawa atanga lo chuak ani influenza hi cheng zat nge om hevera si mi pui tlang lo nin kan shiat thiam dan chuan chili ya oma chung ta chu influenza a influenza b influenza c le influenza d te ani heng chili te hi chi sang sang in a chen chan le thei bok ek influenza hinge mishing tan lo omber azawai hian a lo om vek tila kan soi su lo win karing a chan chu na na shim shim hi chu mishing tan a lo om vek rualin a lo dong tu emo tuor tu emo hazirin an a dan ne pin an dam lo rein an dam ma thei bok chu mai ni lo kan lak run dan le run lo dana po ai nga thui le bok mase tu ma chuan khovel pum deng chu khopa na na rang le in kai chon rang tak ahun lai ka chuan khovel ram tin mei khan an boi pui ti thei tur khopa mishing nun le khosak tikhai lak tu le kan boi pui le na ta thlen tu influenza a hi kan soi tu le poi mo chu ani influenza a virus hi rna virus chikhat nin vok r mishing le ran vul emo ram sa sang sang ba ka sawa ta thleng in na a thlen theia he influenza virus hi chitam taka attention thei bok ramsa le ran emo sawa emo po anma ni bi ka na na thlen tu chu virus sang chho an ni thina ani lo poin virus pakhat chau po kha mi sang sang a ka in kha virus kha adang ram zel thei boka sawa bi ka virus le ran bi ka virus in kai pol palin mishing taksa alut ani chuan nan na a thlen in nan na serious le rang tak nan na a thlen thina mishing thina tamzok po heng virus wang hi ani thrin eng sizina nge lhur bik influenza chu shi in thlen thokna do tin a thei shileng nan na ani kho sik sang taksana chau shokna le shitlang khu te a thlen thrin mishing le mishing in kara khu le ha chiao atanga dharma tak ania abik in classic line a lhur du le influenza a le b virus te hi an chak bik in mishing tan an lo om zuala abik te in influenza a hi a chak le zual heng virus pani te hi siglesa anin ngat ve le a siglesa zirin andar chakin andar chak lo thei boka abik tak in classic la hian andar chak le zual thina he classic hun chung chu flu season te an lo ti hil thin ani abik tak in he classic hun chung hian influenza a hi adar chak le zual thin ani hun rei lo te chung in classic boruak kan han lu chho le mei dona chuwang mi pui te confirm kurutla na thale ang engtin nge influenza a a in kai chhon dan khu atui farter te atang le kan kut long aka kan khoina nu wa thil dang kan ba khoi le te hian henat na hi atidar theya aum zia chu kha virus kai tu kut von na nuwa kut long a ka ba khoi ve ani chuan virus kha ka taksa alut ve ngal tina ani chu mai ani lo in ma chon tona nai set chuta kan in biak hian akai ve thei bok tin khu atang poin olsam takin ain kai thei bok achan chu he virus si boruwa ka aleng kan ti to kha ti chuan he virus lom tak kai atanga dakar somni pri chungin mishing taksa natna a thlen ngal theia thren khata chuan dakar li atang pon alang chuak thei thin bok mishing kan hrisel na ain an lo wang po ani thei heti hian ol samzongin appointing lotilang zokila natna in kai dar dan pakhatna mishing le mishinga pahni na khule ha chhewa tangin pathumna kuta thil kan khoi atangin heng pathum te hi in kai chhon ol sambik na te anni engtin nge henat na lan chuwa dan tlang pui henat na hi kan taksa alo lan chuwa dan chu khosit tlun shok thip luna ru chuk tuana luhei le chaw ngoi ngoi te hi alan chuwa dan tlang pui ani serious do wa chuan khosik pui thoha te a thlena ni ku shalo le thina hi ala thlen thrin pakhatna khosik luna sikna sa taka om theya tlun vak vak te pon a om thei pahina taksana
sil threm thum runa ruin zum na lai le engma thok si lova ti sanna sil threm thum le a chan le wang om lova chaw em em te pon om the pathum na thoha mihring taksa sitlang wang nar ping to chuan thok hi a ha lo thei to thin lova chu mei ni lovin khu ro nen ain pol phei chuan thok hi a lo har sa to em em thina kan boruak hi blu te hi kan khop lo emo ti thei tur khop hian a ha thak ani palina sitlang khu nar ping nap su le khu ro pangana than chuak heveras wanga taksa boi to ani chuan engna ma thok lo maila kan taksa hi thlanina bual chuak vek thei ani parukna no panga ko thalo le luak om thei bok influenza hi entiang re nge mihring taksa a om mihri selpa ngai tan chuan influenza hi arei bera kar khate mo kar ni emo hi mihring taksa hian a om do bera ma se mihring kan chu selna ain an hlom lo awangin then kha chu a thate la dam lo po anom ve mai thei alolan chu hu ni dan tlang puin flu kan kai tanga ni thum ma tanga ninga chung hian alang chu tlang pui thri kho sikle taksana chem thum te hi chu flu kai tanga ni thum ma tanga ni sari chung hian ain en kol dam le thei tlang pui bok ma se taksa chaw le khu hi chu tle min a hun chung hi rei ve dawa mi ri sel pa ngai tan le in en kol uluk zual tan chuan kar khat atanga kar ni chung emo ai tampo ani mai thei bok chusel na lama tlem taksapan deuh tan chuan achunga kan soi ai rei po ani mei thei bok in ven dan pcr mangin hetiang na na hi a test theia test sang sang in hen na hi mu chu thei ni ma se influenza rna pcr manga test khir hi a thain arin tlak ber kumtin he virus rna hi a in tlak thei ve awangin virus na na then khat angloin hen na wanga lo boy ship to te emo kai to po a kai non le thei ani in vendan olsam berchu kutsil firing le midang heng nan na nei ho ji nga til lo hi ani ber tuin tamba ka mani taksavon fai pe hi apoi mo le bok mani kai tur in ven ba ka midang kanwa kai theina tur chance kha kan veng thei dam doi sang sang ati dam thei ani ya mani kai tur in ven ba ka midang kanwa kai theina tur chance kha kan veng thei dam doi sang sang ati dam thei ani ya ma se chu tia ti wang me ya doctor cholem lo mi ten tha an ti wanga lo ei ve top top kha thil thaber le fin thak ber ani lem lo ti sia arang lama doctor ron wata doctor in dam doi min cho anga e kha fin thak berin kan tak satan po a thaber doctor in kan chisel na mila dam doi min cho kha puitling ta ni khata 75 mg voi ni ein ninga ei tur ani a no pang ta ni ro an tak sari na angzerin pek tam le tlem tur ani atlang puin he influenza hi influenza virus awanga shock na le thapui thling phanat na ani he virus hi a inkai chon theile a khuwa vo lai le ro sur line aleng du bi khle a in kol nan hian dam doi then khat common deu deu om nuala chung jinga mantlang lon do khan soi la zana mi virte amanta din le rimanta din te po pek thei ani bok tin inven nan vaccine siam ani a kumtin vaccine lak angai thrin influenza rna hi ain thak thei kan ti to kha kumma sa vaccine in aven thei kha tung kuma influenza virus alo veng thei to lo mai thei chu wangin kumtin vaccine la kha a himber ram chang ka nga chuan flu shot kumtin pek thin ani a no pangle kum upalam ten an tor nat deuh thin awangin ram then khata chuan lak ngei ngei tur an ti thin bok kan soi to ang khan kan rama chuan h1 n1 te H3 N2 te bak kan la shatam lova heng ba ka hian H1 to 18 le N1 to 9 theng hian virus sang sangin mihring le rana natna a thlen thin kan lo him le zual nan H1 N1 natna ang neya kan in hriat chuan emo kan in ring hlela ni chuan mi pui ji nga ta tam lo ila lo thei lo thila pon kan chuak ani pon a fim khur theang berin che tum mila tin arang theang bera doctor te rona in test tira treatment lak wat kan tan le kan bul nai om te tan po a himber mizo te hi hu hu lom em em le ngai na nam kan ni ba ka social life ngai na nam kan ni awangin a thei ang anga kan in ve na ngai tak me ani kum sang ni som pa ko a po khan delhi ya kum dang a in h1 n1 na na ve an tam thu mu chu ani to a thi pui po anom nual to bok chol ha dam tuin nem le soi tongin mihring kan chisel dan ain an lo hlom awangin henat na hi mitam zokin nikhat emo ni ni emo chunga andam pui theilain mi then khate tan chuan taksa hriselna chak tok lo wangin enkol na mamo zual anom thei awangin ni ni khat nuwa masona em em aom lowa

thoklama harsanate kanai chuan aranglama doctor rona damdo in panwat tur ani he point kan lo soi tur te hi zom harsa le thil harsa mm pakhatma awm lo wangin mitinin kan zom thei arinoma kan zom thei vek ani ngat phei chuan flu laka tangin kan him mai pielama midang vakaina chance kha awm lo ti lo tur te pakhatna pui punna muna om tam lo soi tong khan pui punna munemo pon chho tam lo kha kan ta na him berani ti sia atlem theyang bera social life man hi a tha lo thei lo thil ani poin film khur theyang bera che te mo kho sak kan thia ma tul tak ze eng lai po he flu the der tu emo la lu tu kan ni thei renga wangin film kur thuka tha a om lo pani na mit ka le nar te khoi lo tur he topic hi a poi mo le a abik takin keini mi zo te hi tu lo dewa mit ka le nar kho hi kan ching ang renga chu wangin he na na laka kan him thei nan tu lo dewa mit ka le nar kho hi kan ban sana tul to tak ze pathum na midang nen kudle kutin von in chibei lo sham ni se keini mi zo te hi in lom le chien ngai na tak le tlom ngai nam kan nia wangin akha to ka in chibei emo thiante nena in kut sui reng chunga kongkal thini kan ching le thina tuna tang chuan natna maksak tak le in kai ol sam tak in kai chon theina natna laka kan him theinan film khur tu ka tha om lo ti shreng chungin he flu len tam hun wang lai thasika chuan kan film pur tha na tha le ang palina mani rin thua dam do e lo tur he thu hi poimo tak ania ama salama kan soi to ang khan chenom kho veng le mi then khat min du sak tu te ne na chungin doctor choni lem lo an ma ni an dam pui that pui wanga lo ei ve top kha thil thaber ani lem lo a chan chu kan an na ve ang nat na lo ve to kha a tak sa sel na milin doctor in kha dam boi kha e turin alo cho ania kan chenom pa in a dam pui lai khan ke ni ta ne ro chuan tur lom tak ani thei ti sia a e tur min lo pek poin thataka lo don sona doctor ron ma sak phut kha a tha in a thlamon thlak ber ti sia a madi du thua lo e ve top kha har san nai mo chena dang min thlen tu ani thei tlat awangin mani du thua dam doi lo e kha ban sana tul to tak zet in ve na konga ti tur te pakhat na mui le ka te khule ha chewin in hup thin tur ani pani na sabunin kut fai taka sil thin tur ani pathum na thil tui ril in tam tur palina srithlang ko sik kan nei chuan midang te nei lowa omni se lo thei lo ani po in face mask man thin tur ani panga na influenza nat na in ring hlel te chuan doctor ro ni se he nat na laka film khur ngai zual te pakhat na raipur nu le no te in lei china kan ria thu angin nu nau pai mek te tan film khur tru zual hle a achan chu nu in flu alo kai ni chuan pum chunga no te kha enge mohar san na a thlen theia pum chunga no te chu nu shi sel na le thi sen trom tu ani tat awangin panina no sen no sen ho hi an la no em awangin an taksa na na shik lo do le tu kha du anga ala mature lo awangin flu an lo kai pal poin dam doi han pek vak vak kha a thei si lova an taksari na milang zela dam doi pek alo ngai le zel bok nen en kolaboi thak du le thina hetiang ani chuan en kolaboi thakin anuna tan hi la lom thei chu wangin film khur atul tak zet ani pathumna kumupalam kumupalam te an taksa chak tolo em awangin an mani taksa nana shik lo do le tu kha duangin a chak tolowa hei wang hian sita nge mo nana te an vei ma le a kumupat to nuwa nana khir khan tak le en kol boi thak chi an kai ni chuan anuna tan alo ama wangin film khur angai zual hle palina nana ben von nei nana ben von nei te po kumupalam hoang bokin an taksa chak lowin nana dangin atlak buak du hle thina chuwangin film khur atul tak zet pangana hunrei tak chhung damdoin en kol ngai te hei po hi nana ben von nei te nen thumun ani awangin film khur ngai zual tak zet tin kumupalam te po an taksa chak lo wangin en kol an harsain en kol an hau tak le a mi pa ngai damdo e angkha ani ve theilo awangin an taksa damdoin duangin na athok chak theilowa a aya tamzok pek don chuan an chu sel tan a lom le sia chuwangin en kol a boi thakin a hau tak le a chuwangin hun rei tak en kol an ngai ta thrin eile in flu wanga har sana kan to la ya kan taksa ta na cho tur thatam tak soi tur om nuala ma se a zawai chuan kan soi vek thei don lo chuwangin a poi mo chin panga chau kan soyang pakhatna flutes om zia chu thil tuile boruak angchi amun chang tu thil mila an pian zia thak danglam theile luang thei thil zong zong te hi anni
flu chi

0: chu ani chi lo na in he flu wanga har san na kan to lai le flu laka kan lo dam wat thei na na thil tang kai tak ji ngami ani ve a chu wangin atam theyang bera taksa ada lu kha a tha pani na brot brot om zia chu thil tui nai thau le tui hiang nar taka chhum so atanga twitter lam le tui nai tak chuakhi ani mizo tong chuan sup tui hang emo tui nai tin kan soi theyang pathum na yogurt yogurt om zia chu bong hute ferment siam atui nai le hrisel na ata na thil tang kai em em ani yogurt chungchang hria tur poimo te siam dan bong hute ti thiang lim hnuwa bacteria culture tel ania hemi hian hute thum chu lactic acid ta achantira yogurt ta siam thrin hrisel na atan pumna acidity le kothalo chok nan atang kai em em ani achhunga vitamin a le nutrition thatak awm mandan apanga in an a thrina chuta po raita le eile in thil chi hrang hranga atel thrin yogurt hi athlum le thlum lo chi in awm theia hrisel na ta na thil thatak ani citrus fruit citrus fruit citrus om zia chu thlai le thei chi khat man lai tonga asia chim chak lam atanga lo chuak ara tui tak ana rim tui le vitamin c nga tak kho soina ani panga na chang thop emo toast chang thop emma polova ahlanga ei top emo toast emo ei chau tur chuan vitamin c nei tam lampang ei tam athale bok ani tuna kan ngei thak ta kha influenza na na le enkol dan tinia athuron jiak tu kha andrew sia ha mi ani tuna chuan pneumonia na na le enkol dan ti thu kan ngai thave le thunga he thuron jiak tu hi sara da rut felish ra se samlu kha mi ani
1: pneumonia na na hi enge ani ti hi kan sha de fur arin online mi chen khat la shengai mi alo po a um ve theya chuwang chuan enge ani chia hi kan shat chian angai ani shiklang hi kan kai de uvek to anga a chen kho sik le om nan na sataka be te po kan lo om to mai the khatiang deu khan pneumonia nat na po hi alang chuak ve a shiklang zol pui deu ti ila aswal shan chuang lovang ama i ro chu shiklang nen anin an lo na om chu chuap lam a khoi tel hi ani chu chu eng tin nge kan chuap a khen le khen lo kan shat shan theyang kan ti chuan kan khu zong hian shiklang pa nga ya chuan shok te hi a nok big em em anga pneumonia chuan a chung ril riau emo om thuk deu a hian ana ang kong dangin han shil fia le ta ila pneumonia hi chuap nat na chikhat ani a bacteria virus le fungus te hian anat na an thlen thei ve ve a chuapa nai le tui an tiklinga hemi awang hian khute khosik te le thoha te po asiam thei ani aklang puin chuap le lam chau hi a khoi china van doi bi ka chuan a pania a khoi te po an om ve chin tho bok pneumonia nat na hi soi to ang khan asap chung hian kan shilar to viau hloma a bi kin nau pom te pe chuan kan hlau ngoi ngoi china ni a chan chu he nat na hi mishing shisel na azirin aranga amuang thei bok abik takin anat na khen tu te zinga hian bacteria hi achirang berti kan shiat apoimo nau pang kumnga chin hwai lam le puikling kumsom ruk panga chin chung lam tan kai a olsam big em em boka achan chu nau pang hian puikling ei za thil an ei lova puikling ei ang zong zong po an ei lo atama he hian an ma ni taksa a nat na do the na immune system ati chak tok chin lo wang ani kum upalam po chutiang deu tho chu ani a chalai e ang zong zong le azat hi an e the to lova chuwang chuan an immunity a chak tok lo fo bok mishing chua phi ding le veya om ani a achena hian a khoi emo zok zo ka ve an oma achen a pani ave kopte an om bok chuin alan chua dan tlang pui te lo suila pakhat na khu na sa le om na asyama kha khi a eng deu emo a shing deu emo le thi te a chuak tel chuin pahni na khosik a sang pathum na vo ta wangin an khur theya palina tho ha le thorang a siam theya panga na taksa chau na sa le kum upalam tan ri ru buai na po a khen thei ani ani le chu pneumonia chu khoi atangin nge kan kai ta kang kan ti chuan kai the na hmun thum zirmi te chuan an tar langa chung te chu puipun na mun achangin damdoin achangin le thok na dot puitu atana kan man ventilator achang tenan ni apakhat na puipun na mun achanga kan kai te hi han soifia masa ila pakhat na puipun na achanga kan kai the te zinga chuan bacteria hi atam bera hei hi damdoilam thok mi te chuan pneumococcal disease antia hei hian bing nar le thuak lam thlengin har sadna khen thei ani pani na virus achanga kan kai te hi sitlang le covid 19 ang chi hi ania an hla em shan lova ama iro chu enkol chat lo chuan pneumonia a khen thei ani pathum na fungi mor achang hian pneumonia a kai thei boka hei iro chu michel pa ngai tan kai thei na chance a omlem lova hrisel na lam niam chi immunity chaklo shim shim te tan iro kai a ol sama anta pneumonia a chang thei ani apani na damdoi in achanga kan kai te han soi fia le ila damdoi in achang hian dat na chi shang shang kan kai theya a chan chu nat na kan nei awang le dam kan du awang ani tin kan fa te an nau pan line vaccine lak thei zong zong lak tir vek tur ani boka hei hian za a za in aweng don ti na ani lova ama iro chu pneumonia kai the na chance apot nia mani kan she chawanga covid 19 khan khovel aden ne zia le athi pui an tam zia pui kling chuan kan sheveka surkarin inventan tur thu chua asiam po kan sheveka tu ma khan kai kan du lo wangin kan inveng cha em ema thu po kan oi kang viau bok he pneumonia po hi thi pui tham nat na lau ani a mizoram hian han chu tila no pangthi te hi akang puin pneumonia wang an ni de ufek ome chu wang chuan no pang chu an no pan na angin thil chia le cha an shelwa a enkol tu nu le pa emo upalam mo phurna ani di sia ila soi to angin no pang le kum upalam chu an immunity a chak tok lo ti kan sia a an bula mezial zu khuk vut te hi a chalawa mekho shim shim hi tu tan ma hian a shisel lova a chat lo zia shisel na lama thok tu ten an sei war hle bok mekho hian mishing chuap ati pana ati nova chuap chak lo nat na nei sa to te tan phei chuan a chalo em em boka he hian midanga po thok lama har sat na min thlen thei ani ti hai lo vila ke ma ni in kan du luat awang hian kan mangai te kheng kheng har san na kan to tira van doi na po kan tok fo reng ani ato berna tan chuan pneumonia nat na hi shiklang anga palzam mai mai chi anilawa thipui thei nat na kan ti awang po hian ngai thatu ten lau thong lovila kan lau thon khan kongro asu em em don chuang lova tin ma ni a lo in ngai bel le dam doi lo in cho top te ching lovila he tiang lama zirmi le mithiam te an oma tuna phei chuan thingtlang lama po ni se primary health center changthum tak doctor le nurse omchil na ten om to a manchang kai na chang te sia ila anni in chulan ti angin ti tura min shil kha kan ti zel turani abik takin kum upale nau pang kum nga hnuai lam sikang om na le kho sik sang ne nu te nilai nau te in nu te an hnek du to lo emo ani chuan arang lamin mithiam te ron nge nge turani tin pon boruak vot lutuk le khulutuka te hian om tir lo tur tunlaia boruak te anong chana furte ahan ni chau phei chuan thil hmuar te anasadona chuwang chuan kan chen na in hi alo nom viau ani chuan ti fai ngun ila thom no te po abalin da re lawila muar ti zia om thei turin chan kan lak angai ani muar hian pneumonia a khen thei ti kan sharing bok don nia kalome
0: tuna kan ngai thak ta kha pneumonia na le en kol dan ti ania athuron jiak tu kha saral rot felisha sel samlu khai ami ani ole tuna chon zai kan ngai thanga jonathan lian nine kanun trouble ti la sak ilo ngai thang u

la yanga sa point boy ki khai bu kha keeping ya ta pla cha ta a yanga sa pa ta vastu ban na zuta new life ban na tu am ta ma ta mara ten adrit na ta da ban khle bu ba he bi ta luna dia ove ta pla at mai tu ta ban khle kha su ba

adamla de lang nga sa pa invon ki kha hi bkha lina de o ve de bla cha da anginga sa pa da vastu ban ze cha moralen outreach ne zu am cha damari pi li cha da ban khi bzo ba he pi da sign i ve de bla da mai zu do ki kha hi suva

la sai lo ve hi chu a ma na chang to atun thlenga a lar em em chwai thelo kha ania a hla sakapyang mai hi nung tak mai na sachina tuna kan ngai thak tur lalpa thu soi ro ti po hi asamoi em em a chuwang chuan a thu le a thu le hi a chabok si a chuwang chuan zani na hian kan ngai thakatan karon thlang chhuak ani ilo ngai thang u

Hei, Akash vani aizol ni kalung dum hun kan lo kleng ta a ama sabira tan kanu nar kai tu ti la kan ngai kha zo che a aron sa tu ka si luri ni a kanu nar kai tu kan lu bera ta na iswa kan than thar le chau the nan kha la kha lo ni se la ole tu na chuanin vala sai lo van thin lung a khir zok chen ti la sa kha lo wa ve thung do ni la mishing te hianin kan mu thei pon lam lan dana midang te kan te fo china ma se choril mutu kan pathian ero chuan thinlung thiang lim tak nei tu te hi alom chin si a alom zong mini turin kan thinlung te alama hon ila ro thil dang ngai to long ti in kan fakla siam tu pon alo ti kha ole tu na thinlung a clear zok chin ti hla chu kan thinlung pathian ta na kan hlana kan ti thiang lim chau thei na tu ratan ngun dewin lawngai kha hodon te ang

Yn ei cap da ca, jyn y tan lian na un. Oli tona tsuan, min mga isiya ti la. Sila zar mo ye po abit sila rin sang isak kalungay ka vele tunga nga. Patihan min mga inalud siya li, ama mga ilid vehi mishing tihan kan titur li, kan bat ani siya, milaw siya tartir chaw sila, tuna ilaw ngay ka haudon ti ang.

Min mangai si a tila kan lo ngai kha zo veleta ole tun chum kalung dum hun chu a mor kan lo bok don to mayanga kanin mang chana hla tan ke in nga na ti hla ti bi si zai than puyan thiam taka sakha lo ngai thau don te ang

tuna kan ngai thak ta kha lung ka phang si ti hla la lung wa na chang te sakani tuna chuan e fel din moi in leng ler ti hla asak ilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha leng ler ti hla ni a e flal din moi sakani tuna chuan min hnem le la ti hla kan ngai thanga he la hi lal lung mwan chang te sakani ilo ngai thang o oh.

minhnem leh la ti hla ron sa tu kha la lung mo na chang te ani tuna chuan bima som tuang in nun hlui to na sui lung len ti hla sakha ilo ngai thang o.

nun lui to na sui lung len ti hla moi ta karon sa tu kha bi mal som tuangi ani tu na chuan a kyang lawang ti hla kan ngai thave le thunga nga he la hi FL din moi sakani ilo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha akyang lawang ti la e fleldin moi sakani tuna chuan lalung muana changte in ka ve em chewang hian ti la sak longai thang.

tuna kan ngai thak ta khalal pa thli pui ti la ar kelal du ki ma sakani tuna chuan engwang nge ti la kan ngai thavele anga he la hi ti za de sakani elo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kan thin lung kan hla na cheti hla ron se tu kha arkel duki ma ani tuna chuan a ngak reng cheti hla ti za de sak ilo ngai thang o.

0: tuna kan ngai thak ta kha ngak reng che ti la ti za de sakani chu ti zong chu tun chum ngir tling huna ti za de ester wanal nun sangi le rk lal du ki mate zai kan ngai thak the te chu ani a akash wani ai zo la changa puan chwa ani
1: ngai thatu takte chibai ule min ngai thak thina